0: wero ke weka chwal kong manono borra poke Twin Sisters yo tiyono mene na tiri ni yangini yini tiya bayar chwal peongyo kanyori tunu kwa pacho nyopuri enanu waru manono itua kere manono Joshua manono poke Twin Sisters apoketi manono yo chegeri kano kajini waru yo chegeri kano yini nungu apoketi yem manono chime tutung chem kaiti waru yo chegeri kaiti dugi yo chegeri nuti chime tutung cham poke nuti charo bala kori kore nyuage chawa ni nuti ya metu weleri putia beber tuwal weleri kumtia bera bera ameka yini waru ya poke yini nungu manono welere nuti ya bera petwere so yini waru koi chawane we yini bet kirikare manome nuongo kore nyuage achalo balat 777 DK 777 eka DK 831 abazoka nutie tembo nutie inuongo manono kore longe 5 inuongo longe 10 dushu nutie kunasha inuongo dang 555 nudang tie kununo manono iya poke Twin Sisters eka kunasha dang genang kiaro manono kapet manono pe yiname chawkene ti dinu soya ni iti tengo manono pola ni iti nen iti tengo manono ginaroke kename yini ramo gwako kere manono en kapet bala wicha nywagi gini pire tek tutual yini waru ya poke weler tia bear tual eka kore amin yad manono me nekulum nutie bodge kunono yad me kirudung jami maru duch amin nutie nutie manu ya poke Twin Sisters kanodo yini waru ya poke nyoi ramu kubere kere Joshua na machima menutia nota biro abora chel piara biro uya bichel piara bichel nono not abongwen not abiro abora chel piara bichel uya bichel amin piara biro uya bichel piara bichel nono not abongwen 0781 766009 manono bot Joshua manoma poke Twin Sisters amenutie manoyo chegeri kano manu kito manu tie kere nye nono no tui otit mono no tie manu ni nyime kuno
1: Kongo Rikongo ma Ai Kongo Rikongo ma
0: so wuke anatia kubini bao miyo jemi pats me komi ti komi kanono me yin mire ti kere yora bear manono me miyo kuoni yin abeda yoto twal do wuke tia kubini chao kene yin ramo ti kere pat or me komi yora raj ekate miyida do pori pecha wa me chao kene chobo to lo yuko dong ombiru miyo dana moro me ono en tie kere manono angwal me wot en woro kere wheelchair okay en unu oneno chika dano moro wae te gomo oneno ber twal te ngiyo dok te ngiyo te ngiyo tenungu ni loki unu dok popore locho pore do en kere tenungu locho unu gire tiyu kana pat pe tiyu manono pashiyo kana me ture ti yeni pe ti districtu eto en ti districta pat so lo tayi chako gwamo gencha yini ngeo na habaye bola kubuni kado yini gwamo ko Ramado nu yinde tiu baloko nuru baldo yini timu du baloko Reverend Aloy Wilson ngea bear twal manu kuri kopo okay karadung gini do timer kiti enang ten lokere dakhokia karmo lokere dakhokia kartam gere do ruato ko dakhokia da nu waida enau tiu kere yora raj eka endana chelle endaka chelle lo kene dohe da doho loho kere da doho nu da doho ye loho kere da doho enu ye kara ena do en beruni kara wote gere wote balancing manono kirame ruate kere jone so ngechi ente tunuko bot chua dahone karabeo ngechi tunuko bot chua dahone yini ngeo chor yek kapetwere chor yek tutwan se karamede ungini utuno dang pete penyo madamere pe gina menu winyo po penyo ulenka ba peda winyo ginoro so inina chiele karamede wano worro kan worro ko mani dok teacher kwa bichege ni podo he wotie kubala duya chiele manu eka ete unduogo enang dahane nateko hape balo teda yo yobu loche karamo yo yobu loche eka loa date wot karado yobu loche loche date wot eka en dahane dung tere ungoi goye e gene tado goye e gen chimuko tado goye angwalo ne chimuko kardo goye angwalo ne chimni ha apo anacha woro ko da ko da ti cer woro ko ko bani duogo do e duogo yonge du e cel twal tamo tin ni gire iramu biru tin gire ti fri ramu biru kara loni obwalo jo abwala obwalo madame ni abwala kara pe woro ko mu woro do gi kamagudan so ar loni ni kara me ngwelo ni ogene o ti mere kiti eka tela binu ko tu chawa pieno ko belon ni kado yini binu yini bin eka ite degere ite nungu anatie pieno tinu gire tinu dang gire chona chona ninu gire chona chona yini bin so angwalo ni tengo labbi ta binu ko kar do angwalo ni binu ko e ka te lor gallere ni ene wil ki amen ni ter wa ko ko kana ding kar mo wa ko kana ding en te mulu te wor kar mo mulu te wor e ka o pian nungu ko be ni en dung to donya donya pe do lori to donya ko adonya ko dong en de te mulu te donya kar de donya aya dang te tunu dang aber ko por dang te gira te be da petie so karamedu ko poru bera petie aman loni tutu chawa abik kanu me di wo tutu chawa abik kanu wo do awore bara wore ya abik ya la mano chwa dakhone te duogo ko karamedu chwa dakhone duogo te biru goyo kodi karamedu kodi ando pa ko binyiga kodi amane dakhone te wunyu kodi kara chwa gene duon chware kar ko menno dedo amu manungano endo man ko maduong endo duogo no lori endo dako duogo kono pera tiange yung mo timere amam e kara do gini do timer kiti pedu ti diru pien luni tiene dang ngwe jaepe tiene me ngwe pe e ka kita da enda mire gire pepa kere yakina jorang te bera petie gina da tete imere tenungu ni yini ngeo ti pacho kena me jorang

0: langet puro makar pien puro makar nu puti pong puti pong e ka to jenga ko la la puro makar ame yini ne kai ne no yini ne no bala gin noro me ti yi puro me pore me atinga tinga aya amane lo dang te gira te ya bedire gire or pera otamo nyoni ngator ti yon nyongo pera otamo wiere do po konye aya mane karado lero yabe ot lera te donye te kwa amane gina du woko no mira wa yena dakhi dok tiche ti kakeni angola ngola wa ngola dok meidi yo te ngola ko sumia urong aduwa wogera ko peda peda karo kakeni da do pedu agoyi chim okay pedu agoyi chim dung ando ate duwa wuko ame chale gina chao kene amaro dung wuri chabe tabino ni pia agoyi gine agoyi boss chim ko bedu ngi chabe tabino ena ando ada aman lo kene kya teta me chunye ni ude miro kwa surprising dako ne kwa surprising re surprising dako ne endung pete goyo chim te wot ka wora keken karame wora wora keken te wot chako goyo kodo ko tu chawa let ya ba tu chawa let ya chawa bi chawa let ya aya te nungo ni jone da giro du buru ko ka mani karame du jono buru ko eka pian ledo ti yi puro kucha eto dira ngo me mir luri potkere iota le dampe aya mane kardo loya go ko de ya da ne na do go ko ri kom lera lera ne nu dano ne ubir ne ya pe gina no same no wo ke gina weha bolo mere maru ka ndanga na ni wehe na ka chawa ni da do pe da gina pe do te bino amo na pe mir beti ya bini ya aya cha me do gina wunya man to ka sam kara kenen kong ana anu nu anda buru ko na ne ni ni we bolo ni ni kam da do na ka cha ni do pe gina pe di bini am ando nu gira ni no ko aya amane wilo cha da loki te konye ko loki te konye ko ni ginu miu da ko ni tia cha pu loka mana kare ni ngo miro bed jware uduogo ko aya lo te ko ni pe o keke ni aworo da da te do gagala do jeme mago do gagala na pola pola miu do aduogo do let sore te twal me duogo do me yeli de cha de ni no ko sore aya manu ta tingu gin ja me onu jengo nget ngen makar cha da ko cha te wo te kere lo cha kara ma wo te lo cha te ko ni a pedo balo yindo ke gine yindo mot pacho le de te wo te gine do me tingu ti yi puku ba tiye puku ane kara ma do ngo tingu piano wadu wala wuye kituru kara do ngo tiye aya to mi yo locha lo ara girta wot kere kar mari woro woro woro woro woro ado lo ne ni jo karo karo ngeet gino ko o ker o karo ngeet ngeet pacho ko lo adong tay do ko pe ye bu da yo ka do ne te ko be wota ni ule wota e konya koi ma sa da u ko bi wi lo ani wota e konya so lo te winyo ke ken kan ya wota e konya te tingu gin cha te yucho to ku cha aya ngwe dongba ay po yu se na ba ko cha lo yucho gin cha ngwe do ye na ko bene ado lo ado wota ye puru ya le do pa so manu tikke de dul komi mago I yora rai
1: Norki ken romo timere kara shel kere senga namanda atiteni senga namanda tiu kere yen mete kwaro me konyi me medu gubuni achare cho me chango tuo pressure tuo rero jo tuo chukal mara morwenyo kere kony menyual tuo loti kere miyugum eka ginang mi yata me konyi kae mirweko taba kere kon kere jemu keno chele nungwa ya pike municipality iya ka center ame chok kere ot goyo mome agiki pinge chatut goyo wachim inamba no Nota bira bira dek, achiel a rua beach, achiel a bora bero, nyo, nota bira nota bichel, a bira not, a bongwen not, a bongwen a boro.
2: John Lunga miru puru pura kelu chenu nyalu, a pocket twin sisters ameti yo chegere, iya gikilam, chitu chemi kwa na

0: dakika na utumu ko donke dakika titiri e kado te atie ko ko manope ni no tinini do ko mena poite to aljina me berbe ko da chakra na hoki a chawa a par endo tio wod dong bala o tunu manano ya giki mere do na ko mena poite to al a aga mo jamara chala ya dek a tengwa chiko le
1: Hello Patrick
0: apoy
1: ba
0: be
1: Bere Jasper no era molta
0: apoy Jasper
1: ko metam ka kane ne
0: ejo
1: Sana apoy ba
0: apoy
1: apoy dor program ma ber mate
0: ejo
1: amaro dor amaro ber program ma ber ber kum
0: apoy dang ti twala na marwata moto jo ma marta duch
1: na moto ga ber
0: ti mator ti yo munu loni mad mole me achi
1: man mole ma chi ti
0: ruen ba
1: a ti kum
0: apoy matek
1: apoy matek
0: okay
1: Yeah.
0: Okay. Dama.
1: Dama Patrick.
0: Mi angeta me.
1: Ule loje numero warang wala na meda numero petim balere tarara. Kema chelo no nuno kum do mo hokaba.
0: Nu dir do pa.
1: Kini cho dana ko chawa bir do ngamba gindo go. Bira ngodu numero da chero konye kera pate mi ye ye angolo no konye konye rawele die.
0: Eto
1: lo yon wado nyi to bibere do gona maka ko yini vitim ngoy jande chako do kina pat
0: eto lo ape o konya ngwaro
1: lo ne da konya ngwaro eta ngwaro lo ko ko pien ma chel da ko wado nyi biku do ro dang gaya de wor ba gina wor ko yinyo na ko do nyi ko wor ko nyere te ko be ko nya mani chani yindu be de ko yor kan do mo tunu mo po po mo de wu mo wi ko ngo gi du ju dang ko te be do ka yo da karu kar ko liye wi jo pa jo jo no pa ya bo Eka te kuri kia meluru ilu yako eta Eka te kwa nyigira ngolo wubolo kwena wili kia meti ye Kuno lulu kwa kwa eto lulu konya wudinu ame petwere Kang miruba pye cha adia kobeni Apuwe yin woro pa beba
0: Apuwe yin
1: woro Kuno la miretu daki hape
0: Moro doki
1: Jemina tia winyu kwa jumota petwere
0: Iyo
1: Iyo
0: Apuwe Hello
1: Hello.
0: Apoy ba?
1: Apoy.
0: Be.
1: Dino kere bon apoy.
0: Apoy boni.
1: Be.
0: Iyo.
1: Tane jana lo ko nyere gire. Ata me ocha kwa cha gotere da ko nya gotere ngati bi cha da ko nya ngati me tiuti nyi. Me pe ha mor pe ye.
0: Jo ko nya ro
1: Jo ko nya ro
0: Teri.
1: Timo ka ba tere pengwan.
0: Apoy ya.
1: Yeah.
0: Hakim, hello.
2: Pardon me, sir.
0: How are you?
2: Hey, no, good to talk to you.
0: Hey, yo, da.
2: Dakar, I'm not doing too bad, are you?
0: Manu, did you do it come your ride?
2: Did you do it come your ride? You know, because you come here, you can't imagine what you're doing. I'm here on my way. I'm here for one while I'm making it.
0: Edo.
2: In Ghana, we're not doing anything. Uno era ai daru no wor cha bir ma wono era nyono ma jiko
0: eto da ko jara no ngalo ko bo ko chan bani wo ku kela bolo mer mo kan we he ye
2: a bolo yiri bir ga cha bir ma wo
0: tara ka du ja di yo ko no
2: ta yire no no re yini ye da bi bolo jo bi ga cha bir ma wo
0: i ma bolo da no
2: a bolo pe wor bolo ja mo pin le A bolo lulu power, a bolo di mol, a gamma ping there.
0: Ijam Gaya bola.
2: A bolo power. I want it to be a gamma bolo near ping there. And here come in with a bear.
0: A boy,
2: I tell me to your family, send a 1 minute when you can't water about your car.
0: Okay.
2: A boy,
0: Majano. Call a baggy killer.
3: Hello.
0: Apoyo.
3: Apoyo.
0: Eyo.
3: Moyo wala mo gati alwori.
0: Oh, mos. Ah, idie ninga.
3: Apoyo ba.
0: Apoyo winye.
3: Apoyo ta.
0: Eyo.
3: Jandu jigero ko ya tpare wa ngwalo na noti kana ta.
0: Piene ndu uti ugoro ko ba.
3: Na kanu lo po binu krep tna bereta. Oyo pura lieta.
0: Atene ndo.
3: Pero ka nyana idiko.
0: Atetene.
3: Yo gindu yu ko nyana me mna po nyina. Ta pangyo ka jonda ta ko nda.
0: Pera do dohere.
3: Kalkana gikien. Mota jo mago ati jo galo lu kate kere nyana ngaka no lu tin parcelor mota ya
0: Oh okay.
3: Poye tay.
0: Poye to alba. Poye gwala muha. Poye to alba wi radio pe nena tinene do giko kakan a do hota a dogo chen dihi manono tieno chawa chel na ha chawa ngwen medi wor pe nena tinene yakobo ni ba mi gum kada ho ma khere won dihi manono kitukene. Bye bye bye bye bye bye.

Poyoni jo adong binu ya ikan. Direct na last 16. Ado tena nukida me jo binu ya here kare chel kere.